0: wa je omo won ni bi ota e won ni bi ota e won ni koyira e omo re oni jabo aje oni mu won won ni kanse won ni ti ato agbaloju what did they? What did they? What did you? In the name of Jesus. Egbo mi sa. Gbogbo eyan bi amọ. Tomo yin wa in Canada. E ma so fun won bayi. E ti te ma so fun won ke ma pon Canada. Pe e pade Olorun, e pade Baba se bi oba, e pade Jesu Christi. Won dro ni Toronto ni on the 18th. Latago meta osan ni o ti bere titi di oru. Hey, the Labona Pravi ha, mo palace. Aye adi de, aye adi de, aye adi de, aye adi de, aye adi de, aye adi de, aye adi de. In the name of Jesus, amu yeni testimony, Benny, amu abiyama, timan badua pa wama wama, tanieri, ah, you wanna go to join one, Benny, sorry padiola. O ma lagbara o agbadura fa won abiyamo agbadura fa won ise owo onisowo onisejoba o ma lewe o ma ni agbara sa to na e ba di adura lo nilo ta ba je o lo adura lo nilo ala won kan gbadura pelu ororo won de ni eri
1: daddy emi na ti leri ogun yan ti ma leri emi o leri ri o sugbon mo ti leri n se ri eleyi de iya mi lenu gidi aburo mi kon wa o travel ko si Nigeria. So ni issue pelu yawe. So yawe wa ti so pe dodon. Afi ko pada si Nigeria. But that moment, ororo ti daddy fun wa to je ororo white yen. Ati omi ta gbe ta gba ni ori apata ni tami Easter. Omi yen wa lowo mi. Pelu anki ton ni ka fi sinu omi pe ka ya ka fi we. Mo kan ro lokan mi pe bo se npe mi pelu beru boju ati jaya ko kin sun. Anti mi eni ma gbe mi lo court tin ba pada sile bawo laye mi se ma ri but mo gbagbo ninu pe baba mi o wa je tami yen ni awon daddy nse isoji ni abule egba bo se so fun mi bayi emi no wa mu mo ni bana daddy lowo ti aworan daddy ati mama se bi oba wa nbe mo wa gbe aworan yen sile mo wa fi picture bro mi sarin meji mo wa so fun Olorun ni hoho ni o mo gbadura yen pelu ogun lara mi pe ba mi se bi oba yin tin se tin labule egba o emi tin pe yin yara nbi bayi o tori mi mo ni din in America lowo lo bayi mo ba bere tin ni gbadura pe Olorun baba se bi oba Olorun Mustafa oni ma mi Muiz iya bi amo ti ki gbo won to pe to ba ti gbo won mo ma taji were ni mo ran yin ni se lo America bayi nitori aburo mi won ma se dajo leni lago mefa mo de fe ri owo iyanu e ma se fun gbogun yan won ma so mo fe ri daju mo bi mo se so ni mo fe ri daju mo fe ri owo ise iyanu yin daju se to ba je pe bawo yan se so be na ni mo bere si gbadura yi mo gbadura ngba to di to 6 lodo won Olorun aburo mi tun pe mi pe mami anti mi ago mefa ni ma no ma se dajo yi ki lo fe se mo ni ko si nkan to ma sele Olorun mi a jere ara mo bo se ko ti de 6 yen dot mo se be si pe Olorun ba mi se bi oba Mustafa oni o gbodo sun angel baba se bi oba o ya egbera bayi America ya court ti aburo mi wa nbe bi mi te moruko e sugbon mo fe ri yin nibe lowo bayi e dide loju ise e lo gbeja aburo mi gbogbo ona te pa ma gba taburo temi o fi ni pada sile o e ba mi lo gbeja e aburo mi ni won lohun kokko de court won expect lady yawo e ko hun na de tori pagbara wa lowo yawo ohun niwe aburo mi o niwe o de lagbara lori e on lo bi eru aburo mi fi sako nu ni gba to de di pe 2 years te fi oni pe awon ma divorce awon oyibo bere lowo ran sebirin pe ki lo fe oni kon deport bobo yi pada sile se sugbon gba ti Olorun se bi oba ma jere agbare iranṣẹbirin kan ninu awon adajo yi dide agbalagba ni oyinbo o dide o ni why to se fe send iranṣẹkunrin yi pada sile o ni tani witness e Olorun oni o ni tani witness aburo mi wo sugbon gba tolorun baba se bi oba angel baba se bi oba ma dide to ma jere ara e omo woman yi gogogo to ti bi tele kan drive o de wonu court yen lakoko ti won be pe tani witness aburo mi o de nowo soke o lohun ni witness aburo mi woman yen bere pe ki lo fe oni ko so nipa nkan to ba mo nipa aburo mi oni ranse kunrin te nwo yi eyan gide eyan lohun ni oni sugbon yawo iya to hun she's a bad woman mo dupe lowo baba se bi oba won de ya iwe adajo yi de mu iwe o de ya o tun so fun woman yen yi pe teni tin ba sele so mo kunrin yi o ma sewon oni gbogbo to tun gba lowo aburo mi ko lo da pada fun Olorun se bi oba mo dupe o tori pe e longest baba se bi oba dide o de jera re nbi ti mi o lero ngba ta buro mi ma jade aburo mi so fun mi pe anti mi ibi te ti lo ngba adura yi ah adura ngba o adura ngba o adura ngba o Olorun se bi oba mo dupe lowo yin tori pe gbogbo ba tin ba ti pe yin e jera ara yin nu aye mi ori eyokan ye se fun tori pe ibero bojo ti mu mi pe ah iru pada si buruku wo leleyi eni to ti wa loke ko tun wa sile will of man is not a will of God. Ore tolohun titi lai lai ni baba se bi oba mo dupe eni ku ko jo mo yin oni ku eni fo mo sise ranse pe ba rin eni accident
0: iwo na so pe oluwa angeli bi eniyan
2: rogeli bi eniyan
0: eniyan bi angeli
2: eniyan bi angeli
0: kodide igbeja fun mi
2: kodide igbeja fun mi
0: ati fun omo me
2: ati fun omo
0: o ya dua
2: o ko jesu o ko jesu o ko jesu emi mi o olorun se lobo
0: aya ma
2: rogeli bi eniyan eniyan bi angeli kodide igbeja fun mi
0: olu angeli
2: Ti mo la
0: na
2: fun
0: mi.
2: O ya
0: dua.
2: O ko je.

0: no no ani si wale ko ti ya lo de oke ibadan
1: eh o
0: akojumo
1: ojumo ni
0: e ka ro gbogbo le nko
1: gbole nbe
0: saafia ni
1: alaafia
0: la ajire bi
1: ajire o
0: ba won ya ti winu e ti ya ya ma re o ma gbo oko mi ajire bi mo wa ma nbira mi lere wi pe ah ah mama mama iru
1: ibere wo
0: ajire bi yoba ni si ma bere be idahun kini ni nile yoba ma ba ni ajire bi ko tumo si pe won ma bere pe se ewo dimu loju orun abi emeke loju orun
1: so tumo si pe ajida da
0: ajire Gen Z ke ma wo pe ti awon grandma ba bi pe oko mi ajire bi ke ma wo pe what's mama saying What's grandma say?
1: Grandma saying was a
0: Jirebi. Was Jirebi, mama? grandma was Jirebi. Ojuma yo, ojuma dono. Ojuma ishelogo, ojuma anu nite ni otu jefun awati. Lagba lo oba dani waye. Lakuli oma anifo woshe le mi je. Lakuli oma anifo woshe. Ojuma wali ikai presenta ina ni. Bi ma mi ba fe mu tan yanyan ni oni la kun le oko mi oko yin be nle mi ko loko yin
1: bi ma mi na ba fe pe oni temi la de omo alade
0: inu re wa dun ara re o gbe aji aji
1: mo ki nje ni jala pele nje ni agbegba nje ni kidi kan
0: omo ko ka ki walai oy ta ba ni tara wa awa parent asiko yi Olo lo le la wa lori won ki omo yi amo ki e ma ja tara wa a da bi awon iya yen e ja gbe oju ka
1: awon lo mi se tun ti change ori ki e ba so pe omo lagaja won si le ni kini kan ni ba kan ni kan
0: eh ah olohun esin sha eh olohun sha nu fa e ka ro e ka bo sori akotun ti footed oro yi gege ba ti se gbe jade lowuro toni yalode oke badan o gbaduro ti mi gbagbagba ni ko fe ko ngboro pinpin te ba ri bo se
1: kuro ngboro bawo
0: iro mo salaye ni
1: o ma jari nti o ajo ni gboro ni
0: awa ajo wa street
1: awa yin la ni
0: lu awa yin la ni lu e ka bo oya e ja wo ni wa
1: tebi la da loko loko mi
0: wala o ni o le mi le mo o le mi le mo se eh sorry brother re nisin o ro pe o le sa mo mi lowo laaro yi amo ma wo ri abu abani owo ese mi o ti kan oya o eja lo si ori awon ogere ori iroyin to jade fun ti aro yi gangan ti se ojo saturday anu olohun ati ifokanbale eledumare ti o legbe to fi ma abo e to nipa ju e worin lo iseda yo ma fibuwale ni ati ni ojo gbogbo eje wo iroyin to je gbaju gbaja papa julo ba ti ri lapa bi o won ni atiku amechi ayatudin won ti gba form egbe oselu ti adc pelu milionu lona adorun owo orilede Nigeria 90 million naira presidential forms inagbe o nasi gba bayi money na water o temilade nibi awon bi kan money na water won ma fun bo ba se wo ni amaba la soro lapa bi oni ninu egbe oselu adc e dawo enter nomination form e dawo re duro kilo wa de ti bala na tun so bayi o sa ma ko ri jade former Nigeria lati ri nkan di mu nbe ti footed oroyin ina le nje igbadun re laaro yi
1: to je kemi na bere lagbon mi oselu tori gege be se mo lowo lowo bayi oselu lo gbode kan lorilede Nigeria o won ni ninu egbe oselu APC ati ADC won ni nkan ti ngbona giri o latara pe tani o lo talayan talafenu ko le lori won ni koda igbimo to nse iforowanilenuwo ninu egbe oselu ti APC won ni won ti sayewo sani sheriff alia nwifuru atawon yoko Amechi Ayatudin awon ko won na wo go ticket ti ADC leyin ni lati dije dupo are nigbati egbe oselu NDC tawon ni oni na ni koni dola awon se apero awon ni ilu Abuja oju iwe kerin iwe royin the nation toju abameta Saturday oni lo gbe royin na
2: akori eleyi temi lanfani ati ri lapa bi oluwa temi lade o
1: naam
2: won ni digbi la wa ninu isokan la wa agaga wo kan ki gbale mo osisu owo na ni mole ni gba ile mo o awon gomina ninu egbe oselu ti APC won ti se o wi pe ko si ipinya besi ni ko si enta ba pe ni duku ninu awon inu isokan digbe bayi o na ni awon ba wa lo lo bayi be ni mo wa ri iroyin kan lapa bi to nsoro Accountant General fun orilede yi ni nsoro lowo lowo nbi nle akeke won ni bi inu ba bi wa walai World Bank a le ma gba iyawo owo te fe ya wa mo we may reject World Bank loan latari pe a nbere iyawo e wa fi nfale what can far kini gbogbo rakati ayen no
1: Akata
2: general ma binu. Akata general sorry.
1: Kaye. Eh? Ka binu ka te mo gba.
2: Iro owo la soro yi. Ma je ka binu.
1: Owo yiya ni.
2: Mo be ma je binu. Ah. To ba je ka ya. Ka ya ka so pada. Sorry, Nigeria may reject World Bank loan. Ah, aya wa to sako. In come be o. Ala wa saluba. Eh ki ba so mo ligo ya inu ba bi mo le mo gba iyawo o to fe ya mi mo se o wulo mo fe lo ni eja mo ta se o eja mo ta se o a ma fi yo si awon kan mi gba mi in ta gba ta mo wi pe a gba o a ko mo fa ko si nkan kan na anyway awa na fi yo sapa be na aye iseru e akata general in lo soro nbe ye o
1: so eje ki atutes waju lagbo mi oselu lowo temi bi o won ni ni bayi awon ti won ja lati leyin fun alakoso folulu le yi eyin oni wike na ni won ni pe awon gangan la won ni ikapa olu ile egbe na ile ta mo si wa data plaza atawon ile mi to je duki ati egbe oselu PDP awon ti won ja lati leyin wike awon na ni won so be o gege bi egbe oselu labor bo se so wi pe awon ti setan lati dije lati dibo gbogbo awon ipo eleyi to ye ki ke awon dije dupo re na la won ti lawon eyan papa julo ni ipinle eko
2: lodo baba lotu eke are nigba kan ri omowe good luck ebele jonathan ti o ba di lojo kokala nle yi osu karun la gbo ejo re yala boya baba to lati to dije le kan si lati ronu abi won o lanfani won ni lanfani ati dije dupo nile yi mo oro sa jade lapa beun gege bi ati seri akole e ama ma Nigeria eja ma nta nse eyin na inakuna yin fe po e court court yin aso yin bo ba si mo ko la won wa wi lapa bi ke si available to
1: iyo iyo pa so te ran ni ke mu style re ebe ni mo sina se
2: iyo ma wa ke eni osara a o fe mu abe ni o tin yo mo kini kan la abe ni osara wa mu apo opaso meji wa
1: yo
2: ni mo fe ra gbada
1: ebi yo se
2: oda alasuma re orilede Nigeria kan lo nsoro si akata wa mo orilede Nigeria wi pe eje ka wa na o ti e mo din ta na ku lori inawo wa eje din nawo wa ku ah se ama na na ku na ni
1: inawo nipa ni nagbon mi ti bo nipa
2: kini ni ayi ni ki ba je lori ja atawon kan mi gbogbo e in ta ba ngba ni eja gbe mi le lori ibi ye fun ba mo in eja da mi re kana si
1: e ma da ka e ma da mo be ebi yo so ni
2: okay
1: won se yin
2: bo ba ri so bi ori wi inu iroyin ti futedo foto ni ona la fi pada lanfani ati ri ama oludije kan eni kan ti se omo egbe oselu ti NDC lo soro wi pe ofo tho nu bayi o fi tole o fi toke oni wa lai ti obi o ba se daada ti o ba se daada fun awa la yo ku nipo fun bayi la yo ku nipo okay ti o ba se daada gege bi are abi ejadebena
1: okay now ta woni ni bayi o are tinubu na lo ti da si awon gbon mi si omi oto eleyi to nwaye ninu igbimo awon gomina ninu egbe oselu APC bo se ti le je pe idite bi idite gbajoba ohun na ni won fi we won ni ku ninu egbe oselu APC o gege bi awon APC awon gomina ninu egbe oselu APC ti won se ni anise awon ni igbagbo ninu uzo igbimo we royin the nation lo gbe oju iwe karun lekunrere royin na wa
2: atimilade
1: Naam.
2: Koma si eni ti ife o le ko ni okan.
1: Ah, ife bi eje owuro.
2: Ko si eni ti ife ti o le ko ni ese.
1: Ife la ko ja o fun.
2: Koda ke eyan o ma wo baba 100 lo bayi ti ife ba gba baba mo.
1: Ko si to dabi ife.
2: Eye.
1: Barista fi korin.
2: Pe
1: ife ja la ko ja.
2: Ife la ko ja o fin. Ife ja la ko ja o fin se mari de we ta gba. Ah, Olorun ka bi esi o. Baba yi soro, baba 86. Oni eje kin fe ife okan mi eje kin fe ife okan mi ko lojo to de let me marry my lover before I die baba nso fun awon omo re ife wo ni baba sese ri
1: tawon mo ba ni fe baba won
2: eh
1: ti won ni fe baba won denu denu
2: ehe
1: nkan to munu edun ni ki won je ko se
2: ki won je baba o fe eni o fe fe
1: ni won gba ti ololufi ohun to ba si ni ohun na se tan
2: lati fe baba
1: ka won mo yi to wa ye pe nkan
2: to wa ri baba yi gan o tun ni ipenija oju baba yen ni ipenija oju sugbon ife mu baba lokan ipe let me marry the lover of my life hey lori facebook eja wa si eja ma ri ero kan ti na lori e Lagba ti Splash FM 105.5 Ibadan. Splash FM 105.5 Ibadan.
1: Ife
2: o mojo ori. Ife o si mo mo sara bi mo tirin. Ti fe ba gba eyan mo bayi.
1: Ti panpe fe ba mu.
2: Chai. Nisin ni o ma gban bi ejo mele.
1: Si o si.
2: Mo ba ku e. Yo ma gban nisin bi mo ga ni. Ah, ife jo ni to mu mo ga. Nisin so fun o.
1: Okay ni.
2: Ah. Igba fe gbe
1: eh
2: ina fe lo gbe
1: o shaki
2: e wo e ja de odo oluwa mega omo ogboma so eyan temi lade ni o ti sade un fun mi koda o so undertaking si pe won o ba mo dele mo ni ko ma wori owo epo ti o lo di ogboma so
1: laye sin
2: ma san
1: ma jeje n to le se
2: owo epo to n fi mo dele bayi fura mi fura mi ago piam foko bale gbo mo mu le se na wo owo epo
1: lasiko yi
2: Eh, wa nfa be lolu wa ti ko yi wa ni se. Yo rodo. E ja dodo Oluwa Mega ka lo polowo oja ni kete ti a ba de pada. E ti gbo nkankan. E kun e gangan lo woro yi a dabule se ti yin bi owara ojo. E ku kale.
3: I'm in love. Sonia tomato sachet. Yes, it's true. I love Sonia tomato sachet. The color is so red, so thick, so tasty. When I use it for my stew, jollof or spaghetti, the color shines brighter and food becomes tastier. Sonia tomato sachet makes meals delicious.
4: Inju o ti gbọ nipa eto gateway wo gateway.cchub.africa gateway rara o kini o je eto ofe ni eyi ti mastercard foundation ni ifowosowopo pelu cchub gbe kale lati tun awon odo lowo paapa julo fun awon odo birin lati so ise imo ero di ise gidi eyi dun gbo pupo sugbon o fe ruju die
5: ko ri be o ti o ba ti ni imo ero tele eto na yo fi kun akosile imo ti o ti se akojopo re ti yo si fun o ni ore ofe ati anfani miran ti iwo ba sese bere o le ni imo ero nipa digital marketing graphic design, UIUS design, video production, ti o si ma pe sewo fun o koda, o le bere bayi ni gateway.ccup.africa.
4: Duro gbogbo yi ni a o ko lofe. Beni patapata.
5: Bi o ba ni era yara bi asa lapamowo tabi era yelo jara, o le lo hun elo tech up.
4: To tun mo si wi pe ko si awijare.
5: Rara ati rara.
4: O da be ni asale yi na ni ma fi oruko sile.
5: Kan si gateway.ccup.africa lati fi oruko sile. Ofe lo bade.
6: Yes, so this is Jolly Johnny on the streets. How well do you know Maggi chicken flavor? Oh yeah, spell celery.
7: S-E-L-E-R-I-E. Celery.
6: Bros, you want to turn to salary? Okay, spell turmeric.
8: T-U-R-N-E-R-I-C.
6: Yes, so
8: turmeric.
6: Correct. One carton of Maggi chicken flavor for you. Maggi chicken flavor with onions, celery, and turmeric. My game changer.
9: FM Media Academy, a citadel of media knowledge, flying higher in the space of broadcasting with the wings of professionalism and integrity. Check out our products, their eloquent testimonies in the media world.
10: Hello people, my name is Feromi Oladejo. I'm highly delighted to be one of the graduates of Splash FM Media Academy. I was taught on how to become a professional broadcaster.
11: I am Raphael Akinyemi. I am privileged to attend Splash Media Academy, where my potentials were discovered and refined by our tutors.
12: Hello guys, Nkechi Adeniranye. I am happy to be a product of Splash FM Media Academy because my eyes were opened to the standard of broadcasting during training within the theory and practical aspects. I would recommend Splash FM Training Academy if you want to learn the nitty-gritty of broadcasting.
9: And you also do not want to waste that raw talent you got. Make it refined and polished at Splash FM Media Academy. Within 10 weeks, we'll train you on how to become a professional broadcaster. Pick up a form today at Splash FM Media Academy, White House, Fenile, Ibadan. Telephone 807-112-4000. 807-112-4000.

0: Okoye lalafia abe gbo iroyin to amojuba e ma bo wa si Solocard Farmers Friend nile itaja won regeji to kale soke bola ladojuko Mobolaji Hospital to bi molu le itaja won te mo bi eni muwo to wa ni former UBA building number 105 Amunigu Street Ogunpa Ibadan fun alaye lekurere e pe 0816828289 tabi 0703959 2995 website www.solocardagrobiz.com Solocard Agro Business ore agbe
1: Flash FM 105.5
2: Oro to ba dani lutu ki ko ni lenu Bangala shata sakata para la seto
3: kabo pada lati oju oja gbangbala sata le ngbo lori kan ni splash 105.5 fm pelu Mr. Double former CP Fatai Owosheni in lalejo wa te tin gbon lenu won lati aro mo fe ka comment lori Facebook be bayi ti fi comment yin be yin e ma lo be bayi o splash fm 105.5 ibadan splash fm 105.5 ibadan queen olona de kain de messi Only this man's voice resemble Governor Seyi Makinde so much. Are they related? Olo Masanu eniu. Hey. I dey pe teko mu te mu lo lo na awon awon mo so pe mi to Seyi Makinde abi wa gba mi ni ikalara teko mu ri eto lo ninu. Akanmu Oluwa pelu mi won ni well done sir. Ba lo fe segun Oluwa seun. Only good afternoon Mr. Double. I greet retired CP Fatai Owosheni. I didn't see Owosheni as politician. Let me even ask, does he have political structure across all the wards in the state? To become a governor is not a joke. You need political structure, street credibility, people, and money. Ebo, e down ibere balo fin shek mulu asyon. Tori mori kwa e kero wabi iba asidi. Be si wabi e, anwo lo se lusi man kero kini. Te ba fek ba le do governor si pasi bante. Mwo pa ke okoti go boti ti okoni. Suk ben yi, anwo si se le to abu le ko wakilo de.
4: Comments to any make we ah does he even have structure structure lenu odun meje ta ti se mi bayi ni bo ni pinle oyo ni won ti ni security challenges to je pe kon ti e to pe governor kon to pe commissioner of police to serve Fatai Owosheni ni wa pe
3: seyin one political structure won pe yin pe boko ramu de seyin botiko won lawon bandit fe wo national park eni seyin structure
4: iyan ni wi pe won mo pe en to le wa ba solve problem wa that is number 1
3: okay
4: then number 2 man so far yan pe won gbagbe wi pe ibi ti won bi aside o your state na lati dagba
3: yes
4: ti asiko ba to bi mo se so fun wa wi pe as double a you are the movement
3: yes
4: so if Fatai Owosheni is the movement that is to say that gbogbo awon ti won ba gbo wi pe ah eni bayi ni o don't awon yen ni movement wa people are talking on money I mo rerin gba to oko so mo ti gbo ta awon yan so pa ibo lo ti fe ru Yusuf Olatunji ni Oluwa lo lowo kirakitaya awon edapo kasure owo mo ni ba Yusuf na lo ni iranse lowo everybody money money is something
3: mba sin kin for latun wa kon ni campaign is go ti ku
4: money is something money is not everything owo fun ni o to yan
3: e lo ngba form governorship ninu egbe yin
4: mi ti so mo egbe mo se egbe kan
3: ko si independent candidacy ko si independent candidacy
4: iwo si duro nbe yen nkan to npe ni movement oju wi pe o da nkan be yen le en to ti e mo kan wa kan gbo pe won ti se nkan bayi fun e won ti gbe nkan bayi kale gbogbo yen
3: so won e lo gba form fun yin
4: good will
3: so won e lo gba form fun
4: mata iwo je ade be na
3: o mo ti very close o mo ti se screen la bija
4: pe mo to ba gbo pa ti gba form o le wa bi wa pe ibo lati ro ta fi gba form yen so ti gbo
3: o da se agbo melo le ti order te pe lasiko odun le yayi ti e kun fawon eyan party leaders ni world awon structure te ni pe aye ba gbe e ba order yi agbo bayo eleyi o lo si world kini kan rice yi o lo si bi bayi agbo melo ti order te pe lasiko odun
4: awon tin jale tin pin ni o fi pariwo ki o to di pe adebi bayi adebi ta de yi a se nkan ta nse
3: e si pariwo ninu oselu e mo need ariwo mo oselu
5: ta yo lo kan so ko wo se ni to ba yo lo kere o e pariwo ibo
4: o so fun wi pe even gba ta wa nu olopa ke eyan kan ri e ko ni ah you look like were you a policeman before ki wa ni am fata o se ni ko wa rerin ah
3: olo da fun yin
4: yo da owo ni wi pe eyan ri enu edun to ti e mo nkan to se fun
5: ke mo se london lewa te so bi to wa lu ebu yi te mo gbe flower te mo fi se campaign ni bi e pe ran odun o e pe rice yo
4: be awon nkan ta ati nse bo yo sise fun wa ni pe a pariwo a lo lago a fe se nkan ko awon eyan ni
5: awon eyan ti pe mi awon eyan ti pe mi
4: won lo le oruko
5: awon eyan fe bowo se ni so won ti pe mi hello
6: e wa kalfo e pe
5: to o ko yin ati bi te ti pe wa
6: lati
5: ayego oya kile fe so
6: ati gbogbo nkan ta so pata ohun na lati gbo e ṣugbọn ibere temi ni pe ijan setan lati fira won jin e mo pe olori o ma fira e jin fun ori fun ipinle kan fe sin ni ijan awon gan setan o de setan lati jona oto
5: pelu gbogbo oro te ti gboro e ti gboro ifinidin e ti gboro ijolo oto nu gbogbo oro won
4: la fi rawaji la fi wa
5: e ti gboro ifinidin
4: nitori pa fe fi rawaji la fi wa si la fi wa joko si oyo state
5: yin o ti e nidi ke e ti soro ifinidin ati ijolo oto late kan won ti gboyun ehin mo we ti o ba bi ibere ti tin ti fe eh yo hello hello ta lo wa lo bi opo ya agboyin ah e pe a pada hello
7: Hello,
5: ti wole lati ekan oko yin ati bi ti npe
7: oni baje fun lo buwe mo ki o lo pe mo si ki baba o se ni
5: e seun
7: se ri baba yen
5: mi
7: riri o kun o mo ri o walai ngba to wa nu se olopa ni eko as commissioner eyin na le karo yen o le baje station yin o guro n to se won lo station kan joka won wa ri won wa ri uba kan lenu ona station awon PDP o pe kilo birin se kilo de to gba bi awon lo ji baba yen ni ogede e de da duro birin fe lo lowo o ji ogede kon won kanu ni se ni baba e si 10,000 le obirin lo pe ko ma lo won ni omo bo ni ngba wa ri daya ti an wa wa ba dan ni omo badan pe koko on ba gomina ti se mo wonder
5: Ajo
7: ami ni
5: pe
7: intian le
5: yan wo
7: won
5: ami o ami o ami o e se mo dupe
7: mo ipe yen ba po nu se olopa orilede yo ni ri bo se ri
5: odo ni ti e se thank you so much thank you e se mo dupe e se mo dupe e se mo dupe eh lati ori facebook di sare ka comment di e si o sugbon e di sare bere be odo tin sare kilo te fi resign lodo se yi makinde pe sise mo
4: gbogbo nkan lo lasiko mo kan ro pe asiko ti to let us think of what next
5: kini what next
4: eh
5: kini what next you
4: wo na latin so
5: ku pe
4: gbogbo nkan to ti so
5: inu egbo oselu wa le ti jade cpm ni
4: iwo ti e ni suru egbelegbo
5: ah odo mo tin lo desa e wa
4: gbogbo ajan la gbelegbo
5: awon eyan kan so pe e fe ku leyin se Makinde le resign because to ba pe fe to ba pe si loya pelu seyi se bo ye ke jo lo no opm ni ko si ye ke resign ko nu joba ki lo te fi wa ku nu joba
4: e gbelegbo
5: se fe lo nu egbe mi ni
4: a gbogbo e na le gbelegbo
5: sugbon lo lo ba e ti si nu egbe kankan
4: wa gbelegbo
5: to da yin o ti se pe ti ko nu pdp awon e si resign won tin drop e si kisan won ti ko pdp
4: won so fe pe mo wa nu egbe kan a ni wa gbelegbo
5: o ga o e gbelegbo ni a ni imu e oko eto kan si ni gbelegbo omo nigeria o mo la gbelegbo
4: event
5: will unfold ledebo kabesi olaniyan abosede anjorin won ni disciple means loyalty follower that godfather say ni godfather no se lu
4: olohun ni godfather gbogbo wa
5: eh ni godfather tin
4: olohun ni godfather
5: in olohun kon godfather say ni politics
4: godfather ani olohun ni godfather gbogbo wa
5: hello o ko yin ati bi e tin pe wa papa pa
6: papa ma ko so ra mo pe lati ele ele mi ba
5: o ya
6: o ko yin akoto
5: e seun
6: ko mo n se bere bere kan ni o da mi pe do the time ti fct ko sa mi o lo ti ra kon sa o ni mo da pe bo ko se so o le mi o so wo mi o so ni ba se mo se na lo se so
5: wọn àti commissioner lawyer state èkó wọn ti commissioner
4: abẹ́rẹ́ lọ́dún lagos àti benue state
5: wọn àti commissioner lawyer state
4: and benue
5: ẹ ṣe láti orí facebook kọ́mẹ́ǹtì pọ̀ ṣùgbọ́n yìí lè gba gbogbo ẹ̀tàn ọjọ́ ti lọ dm fi pèlè káàdì ẹ̀lẹ́ hello
8: hello
5: orúkọ yìí àti bẹ́ẹ̀ ti ń pè pàápàá.
8: Ẹ ṣeun Alhaji Olóyè Sulaiman Ọlárẹ́pọ̀ Bọ́láyọ̀ Ọlọ́run
5: ṣe
8: èmi kàn fẹ́ kọ orin kan fún.
5: Ẹ lè kọrin ọjọ́ ti lọ ẹ lè kọrin ọjọ́ ti lọ ọjọ́ ti lọ ọjọ́ ti lọ ẹ lè kọrin.
8: Bàbá yọ ọmọ owó ṣe ni ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá tó owó ṣe ni ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá tó.
5: Oda ẹ ṣe àdúpẹ́ thank you very well only good luck thank you
4: wọn náà wù sí
5: best of luck. So abẹ́rẹ́ nǹkan báyìí ọjọ́ ti lọ Abiodun Adewale ló kọ mi Mr. Double A ibi ìlàjẹ́ láti mọ̀ ṣẹ́rí wálé ẹ lè fọ́lò mi lórí Facebook at Mr. Double A Aladitu at Mr. Double A Aladitu lórí TikTok at Mr. Double A Aladitu náà ni at Mr. Double A Aladitu lórí Instagram Aladitu 001 Aladitu 001 ẹ lè fọ́lò mi lórí àwọn platform yẹn ibi ìlàjẹ́ láti mọ̀ ṣẹ́rí Abiodun Adewale ló kọ mi Mr. Double A 08079437601 08079437601 kẹlẹ́mbẹ̀ ní ìlú kalẹ̀.
9: Flash FM 105.5.
10: Quick, charge at 240.
11: Hot news. Cool vibes, sports, and more on the Integrity Stage.

0: ma jẹ ntẹyin o lo na le won yo gbogbo nti won yo won gbe wa won ye wo
1: o ja bi eni to lo sajo
0: bara kon ni se wole
1: eyin lo mi kesumo bi e wa gbo
0: o se joko si sitting room ati sitting room to lo si dining lo nje re ti radio ko wa jeun
1: eni to lo sajo
0: o se je ntan
1: a do se ma ri
0: mo se ndo weke ato weke bo so bed your call at Tibet, the Cocosira one.
1: Any little Sajo, who is a beer, Jose Marie.
0: At Iran one, to my bossy bedroom, to one wet, Toto Pada, sorry bed.
1: I am like a
0: book borrow to one socket, kitten, away, umbo. B. Basola camera. Bi o se gun lele keji ta tun gba lo bi boda tin sowo tin sowo
1: aye laja
0: ti awon so pe kini kini kini
1: oluwa mo foro mi le
0: ti ma yen fi jade laye gbogbo amoran patapata ti awo nla ni won ri
1: ma je ki je mi soro lodo re oluwa
0: omo dele ejo tan Adajo salaye fun pe ah obere mo buru laye yi o
1: ma je ki de mi soro
0: obere e mo buru laye yi o
1: wow.
0: Wi pe iyawo ti o oko iyawo ti o ti ku obere ni o se tan ti o pa
1: oluwa fi fun mi
0: nitori igbadun iseju marun yokeyoke o si fe komo olomo owe won aye fere eni ni
1: baba oluwa fi fun mi
0: awon omo ode oni ah eru yin ba mi o eru yin ma